0: Batu ngavuri kiri bachemre chomo tu butembo bini tuliomo chiro che setwa minya biri 13 ne mukara wa rirendo ko chomo chibinyi 12 nendatu eche ndiche chiro ku butuku echo tukakana ya kumyatse mbere mbere ri hambere ne politike cho che Kongo ne myatse mi umame uma yo mubitunga bandu bakale bichitunga nga changatasha sonduliwa chete Mucha muna bwire tuka kanaya ngome balai abatsubibe Kongo bana mutekane mu buruma 2022 ko mukera owo tuneko ono bakasaba bati kumbe mukuru wechiho woche Kongo hali alua ine ilusha okoti tumbi tukabula naye muna bwire nga ne mwanya wahe kutse nga chenato keke no mucha muna bwire kande kutse ne byanga chinahika hikene muna bwire bwambo mukuru wechiho alue okoti tumbi nako tukabwa ko matsi mu tukabire ko shale Chabuirwe, owe ACD ya Marte Fayulu, mwalimu Charles Wasinja, karibu, tuwama kukocha.
1: Wasinja, tuwavire hika, ngukua mabibu wa manawa na ayo, gasi romo chitungacha mshakula Marte Fayulu, chikahula wamo ACD.
0: Ye, mutu kwa brigano kwa Pierro Mukongo, owe IDPS ya Chisekedi, mumuyue na Butembo, Pierro na utuwama kukocha, karibu, Wasinja kuhika.
2: Basi ninjenga shimamu tulangolo. Nerevya ina mabitubu kwa mochene mba mchiro cha mnogu hile. Nerevya ngande sangra kwa chende cha mnogu hile. Nerevya wapa ulikiribu hoshi kabisa. Toma kiri yavu wana tukwa miri ya hoshi. Hotini mba chino chika hika.
0: Ntukwa na perikira na bandi ya bali omosi. Tisi vila kendi ya bama hika. Emuna mdemenya. Tunamande pabwira nao kwa 09 95 37 77 07 95 35 77 77. Ninyumukani sangra. Oko chende chino, jikala kwa omo chanya na kapisa arsene na iniri Stanley. Situ andishali ya indambi, nga natuka hali ya Charle, mdi ya kanda toka rebini angatu wera, muna wiribo lecture yavu, nga waka soma bati politika, eri omochi huo, eri kwa kwa chika. Ibaka wabata kumbe wali ya shai wakalo mwibruma kumiabarina bebere kutsele vendu juye chikasara ohombero okwitwe ini kundichi na chomuka sabiniche
1: Wasinji kwa tihatu subulire rinyangwa tuwabiri hika tukawa tuti wasinji ya mukawe muka tuha kawabe muka tusha sanga kwa chendecha muna wire haba auditera vushi haba hulikira yoba ania yoyo tuwa mara muchabo ahu ushi ayochi nimbachika hika Nero mbere tuwanze sija muna wire tukada zukabara watu kwanza mbombo kwa handa yoshibi abere horerwa kandi mochiro ari kare mucha munabwire abantu babare hole mangena adefe kandi ya vitime mu nyumba wayo manene deje bila provisoire bakama mbarenga hama tabane kabinda binda dis binda 10 ebe abare kanze ngwana na bantu ba adef rude baye emya kamenga ho situashinga ngatukasha bwe myaka menga he tunamukenze ngatu tokobole chiro kandi ayo bagaganze ngabantu abasuda bona swireyo ayo bagaganze ngabantu iyo bagaganze ngabantu bagaganze ngabantu mu territory ya Beni kandi Beni yeyere nungiye ye chef ye mnabwire aya province
0: eno kalobo kulobwa ngabere
1: na ero twasanga lotebo abantu bayo bagaganze ngabati ahli governor kweli sito ngabantu bamakenze ngo munabwire bawonze rekenze ngwakera na rutu rokodo yarenga kundi bo governor mu bikalayo kandi abule shibo mwishe sula kwandu kotsebotsebo arenga butebo ane mulerebya nga abagaganze ngabantu nga Nabanga hamba baba ati mimi munagwire bo arenga munabura sare chekana kana ero aba katongoza bana shio bakatofala ero nyina shingo ko musha kulapira saka ni mechinyoka ni bata kabisa bana mutabala chiwo chondreke baka usanga kubanduka mabwe baka usanga kubanduka matano kundi asaba kabo batabana mongoza bando ondeke bakabi baka crash oko oko mafamie baka crash oko mesasi ikutika mongozi bobaye
0: Charles abayira bakana tulango ko mubuya Charles boyerera
1: boy umwe Charles boyerera

0: kwa watu kama watu wote
1: abuli mundu oshi anashi omubwe wakabwa nyatokao na rewo tukabwa ni lujira tokego kulujira kutseko bakana wambwe kinanda na wale rero tukega kinya ekikawa kete arala yera ekela yero nere niwambo nere arihano arihana nere bintu bibiri arala yero nere hana nere binya bibiri byo byo tukandagendera ko abashokulu nabo mukaka ngababe bakakangirira batse omo biro byabo eka nandi hoshi ebakula yera nario kana kande ebakuhana nario cho cho mwase tukandi bakaniria akachisaye awuli mundu awatse ako kubu ako dikalarewa akanyoma namo na bunyanzore bwewe tukanyoma ehano ebihan arehana nare la yera unga shakulu tatsuka akundi abakoro bamabite kane banikere oko emike amkoma komikuko bakahurikirira abo usi atu nicha abonye na bonye bana hurikirira
2: ambo no ngala yera ukala yera ndre ngala yera ku kumkwerambie nete asehano asiahane mundu uyu kunde hamavia erlayer hauman na echehan irihan na malayera nyete muya muhane mutse arekibwe
1: wama layer mutse muya mo to ya muhane areke etam oburendi etamero
2: no etamero nembe
1: ni bwabu ni bwabu ocha
2: kandi ni bwabu bwabu bwabu bwabu bwabu
1: ya bwabu yabu achelayiro ni kinywa nibona sarera kona ngoma mbo na masatambo achelayiro bake kuru yare kani umukani walayiro mbutse kirafa nerio ukande tondikwa abyalayiro baba kabu nare arhana na bihano baga bakahana eri kweke kibuli babatse banziri bamenya ibinywa bibiri batashira kwa kende
2: ndi aba shakulu batule bakatuhana eto kavya twa tuka santu tuka toko mu wetu kikali batu ebatuhana ambo mundu kashari bwa mabe kashari bya tabo habo ko buno nariwa buti uko mbulango kesi au kaya bo ko bono bo unde
1: kako tuno mu bwa bwa ko ko
2: kesi erio no tuka bo habo ko bo e havia nare bo habo ko bono isi woshi etonde kumubu ambo yo sia kabo habo ko bo ambo ngavia na mulayira akaye buga yo benda nabe muhaneji ibini ya college
1: ni mtu wengi
2: ambo ni mtu ni mtu wengi ni tro
1: eh nari ala layira tukabala bate wabave kolayira nari kaya kolotia kutetata yakola otia akabwa omundu amakola shata kolanda mutashya muhana nari binyabe biryo tukega abantu bushi wamala bamwerengwa kwamba mubaka kulayira bati nari akanashya biba na kinde babi wabo ati mubaka nyalayira mbulebe mutira watyase ambuharebe akashya bibuheruki amunarebe makanyalayira usokulu makanyalayira atinga yaletse na yeyi mwakambe embene yo mwaka kosye ngoko aya iri remario tukarema nario abibali amulayira ibyana mundi kuria ebibali amurebe kane bya nere chilayiro ene chilayiro kwera neko isi wangala bakucho bamwe omundu kashali bihereraya nakwana shuriye mubehi ibashye bambo omundu kashali ta isi wabiye mwiti nario acho ibabara kolayiro nari chabya chehano ibiye byihano
2: konde ukalayiro mundu ewalayiro kote namo bwane mubure rebe muti munga hire kendo kiwe cyo harebe ewa malayira ari layira omundu si ari layira oyuri aho Kuti ukomwa wote. Uya wirere. Uya wirere mkurambia wote. Ase hano. Enu ngabe kulayera. Ngabe layera mwala wao. Kuti ngabe layera uyumu himbire nai. Eri yere layera. Ula ne. Imu habia nere layere romondo. Yere mutu achele.
1: Ari layerera ni wanguwa mesu vamo chumu kabele. Inye vili haria. Okuchi okomigambolo. Mugambo.
2: Nari wamo layera.
1: Eru tikuashi habia wama.
2: Banakabo.
1: Boy. Ini nana deba na ini nana bebo ya nerekui ini mateta arehanarewe mateta mateta are mulayirarewe narehanarewe isharitu narebasala ba mulayirera kandi bene shambo bama muhanerera bama ndiye chabya chabya nerera
2: nari omulayero siatula ngo mulayiri
1: mulayirwa
2: siatula ngo mulayiri
1: Arisiyari emuka yabere.
2: Nimbo ebindia kulayera. Ewe mulayere, ewe mulayerwa ibuwe yobendu labya.
1: Nindi nyamwebye mami.
2: Eh. Kuti wamabiye lushisania
1: abantu.
2: Abantu.
1: Oh.
2: Omusanano mulayero. Yo wamayetse ndi obuma bwinyo.
1: Eh, tariyo. Tutasha suwa achalayero, iwa kalayiri baba tiki, echiri mbere. Kundi kumuka wuti, waka vuga, iwa kwa wambu, iwa kolayera kumiki wana yevu. Nerevo sokulubaye vana wuti, iwa wambu, are layera, ambo mundu, kashari ya huleri na, dia, yumusoni. Neriva hira kumuba tuki kuchikari ya mbu, kanyamu hanga. Sere hula wa.
2: Echo ni chalayero. Echalayero echo. Namuna gure kina kisikira sike cyatahona nario ibashire ashire kiswahili uko bano mundu oyo ne mubi ateye ko haki ya Mungu nario ngabe nario eti kanyi tudera yacet esho Mungu nene amie Mungu wa mabe no Mungu we kwene nitukoyo akala hira yo ko Mungu wa mabe naho mungu we kwenana si wanga si oyunga shenga batre ko haki ya
1: shenga bwikimwe
2: nari tukaba buratu isi wobwa uti ko haki yo mungu enu nashiko abere kosa are biryo iwo bwa uti basi ko haki yo mungu namo banate munyega nyera munga college isi nashi nabiri hali ko mungu
1: tunabiri hali ko mwangiki
2: oyuta lia wama bihalio ko okumundu esi walengekana uti oyoyo wana mahali yako kwa bi wama hali ko muhanji
1: ocha
2: akalu ni andre
1: ni nyomavi
2: nario kumbe wa mbaka kubara mbo ambuche chama ewa bare ewa biri hali muichi wa bare kos kumbe wa ewa wa wot kwa nani ko hali yo mungu sinne ndibu wama bi injenye nari achekola nari anyega nyera Nere bambu kwa mebuti ya kuganyere na tutoma kuganyere.
1: Hey, nere olia na ya masumba mune. Kwa ya masumba mune, uwe wambare. Ukebule ya utiki. Nere ya kebi amabuli ati. Omobi nyomera ati. Hey, mwanganato ndogola. Abe baba kabalayira. Na bebalayira voso kulu. Kundi yomu mwemuti umutisha hula. Ashe mnyamuhangu ti mungu. Atituwa kari nyamuhangu mune. Mutere tonda. Avionyamu angawa wabota atakulu na wabamu kaka. Kababi yawe kibwewe tichi. Echo chwa kabibulia. Mwichibulio chenene. Echo mwache yiro kundi chijira chatu. Nichijira chomobi yiro. Ebyoshi. Yawe kulube kulu. Kula mu universita dedena. Ya mabu utuwe. Mbwe eka.
2: Ati isi wesingira.
1: Tato ndavyo ndreka. Ari isi wesingira.
2: Isi wabu wa mabe.
1: Isi wabu wa mabe. Waliweheriria.
2: Isi wei tutumuka yute wawo.
1: Isi wei tutakanduka vene.
2: Embena ya vene.
1: Nemuka.
2: Nengoko ya vene. Nererimari ya vene.
1: Nachitakacha vene.
2: Isi wa handulo muhati.
1: Ariwa, si wa yitsutsa.
2: Ariwa mavi,
1: iwa mavi tsendia, abial, echela yiru echo. Nanda na yewe, nembuli yewe, nanda yewe, nasho. Nasha kaka ganda kwa, ndubi shawe tseko. Ishi wa yitsutsa.

akatambika umerericha shugi kangu kumu ya bere na putumu uma musundamu uma umu FPC chini ya kilima o mocha suichina yuwa vini ya kitawa na mwere simu uma uwe FRDC ya bandusi vaminya kwenere miyati ngabia ikakoreka yeti na yeti naho abanya FRDC baka bivaka suba ya okomwate oyo iba tulawo kwela brechera ngo chiria hirawo kwa chikumona mave Mutwale Goreti oyuka bwirale na operation mu byaso ebi ituri ate bo myatsi eyi reyi sibasi kuyo kondeke ndeke naho batisiba rele no mu operation walwe na chitunga chirebe chabaniji omu byaswa nga byanebi akatulawo rekengo kobya labika enyakunde abakulu bakulu abo burasi babiritsuka engeter tokeremenya ngamo bekala bekabita na betasa kutsibu omu nduwe chini ya kilima akakwa nokobe mbere ne ebola tukalutokania kubyo buni omuchiro cha muliolo bwabia uhuma huma abando bakakole mibiri yerega girubukonyo buno mubachimire moshonzera eribu abunde sibareta rihwande kendeke kande sibeta lukunda mbi eyitorere bane musaba abakulu kumbe bali wechiroche kuwa bonere bareha bate kusangwa yabaka kolera bakalwa nukuni obwebola bali yo muhatari ikalire erishabelo franka lwabulwanga kerebere riasa kutselo atatu kirika ikana no mubiro bakakola se changa kenge kana hake na hake muna singoko ebya swibi ituri ekivwe yandatani kivwe yekabuno echopo ne hutwele lenovia biyena ebya obukoni obu obwe bola nemibiri yeritwe kobulalo kubukulu shobwe olwetako okulabira ilo no lukalito lwetako rehambana ni choche Uganda o mibiri eno ya biriti mana hangenya usana na chine usana relangerende reno se halimu la banganya katika choche Kongo na chehuo echa Uganda usana bukuni obwe bola tunzi rukubire biri akawuluguru mutukana bagura ngoko dese virunga yengoma ikende sana esi Simba yekulwezi omodemi finale ye Coupe du Congo edese virunga ya machinda abanyasi abe kulwezi okomepira ine ya rilenga abanya kulwezi mbakala ba isatu paluwa mabibo wabwesa akota Rafael sepetala banyako ne yichirimu omucha munaburecheno itutoma mabwira ho banza baulikirire okunyobu sinyo muri atukwama ekeyo tuko basima bulebaliba okobute ya bwenyu Uvuya kandu tukasima yedio mersi kageni kondena yulia vya inyaka tulabaya omobilolo. Uholo.

0: ouais, sécurité. Quand il y a masse, la sécurité, ça veut dire, on m'a dit, ouais, sécurité, déjà, il y a combien de gens qui ont vu le bureau. Donc, si on a un téléphone, je m'en tire. Et bon, rapport, notre maman, il y a masse mangina. Ya masere matrembo ambu ah area bya mbya tsi ya mabyanga ya manda ya
1: Vangana vatu
0: mwana
1: tomu vatu tako lande kwa mfano vangana wire vate ito situ ndika ni ya kwanza kwa referandome tuzuke rebu umati ya wabobola wabohola.
0: Mo, yeah, nitie vya ushi ni navya ndundi. Me umati o wabuholo, oyo ni umati muna ene kundewo atukiri ombere halia. Nitu watu abandu vano, abavere hawekashi. Kameme. Ama telefone wenyu mke mune mpata na mapele webiru vyoshi. Na wadepite wa nani buwe chere muhanda. Sive soma nao. Wamave soma. Abaki apanga soma. Sive re repondre. Ibi apele. Ibi message ya WhatsApp. Kala ngira. Aba bri aktive. Ika afishe ble. Hino yu watibo. Ila deja lu. Me e repose. So wanga sunga yu. Kabe rekera. Wabene. Shanga taku repondre. Ndi mtu wanala ngire. E agitasyo yu bakola. Nje personal. Mamu nasaliwe. Ribu watibo. Mama erandeke. Eribu wa muti ambu, kundiwe mukame muvakasi parlementere, na erio omwati we sekirite, atitabu wako, inyo vrema, base, se muti rio komete eribu wa muti mukaya sieje, mutu anakuwa mire, abadepiti ya baka waka hauka kutebo uli mishiki. Mutu anakuwa mire nobo, no, nani, bitakwira, uwe sidi kivu
1: wano. Mwelewe chibwa.
0: Eribu wa chibwa tukaibulaya hano, eribu wa dote, mwa wire batisiba angasha sieje, na erio waneti nzasa, omosesio extraordinaire, Nario ito watu tibu. E populasyo kameme. Populasyo. Inyo ba depite mwana muka siche populasyo. Kwa nane sibabu si me aba nene.
1: Piero
0: eski. Bale yo mwere nga aba depite wana.
1: Piero
0: nga kuberacho. Aba depite wana mwere nga fanatizme. Mwere ya hivi. Riwa mbubo. Tui sumbange. Tukana tamari zi sumbanga. Akalope mbele.
1: Chonga sonderi kuguli. Chonga sonderi kuguli ya. Piero ukayo ute saba kabwa mbu. Inyo ide pese na mkulo eche huo. Mwaviri huni ya wadepite vusi mwaviri wa hira mkabuta. Mkabuka yote.
0: Ni mawehi. Situ huni rievo. Ndina mele tahano mfano.
1: Kusangwa omundu. Ukatungacho ute. Omundu ni wambu ewe nye mangina. Vama vitimia ya bandu. Nechoro chuma rechumu na ute sesion pale mandere. Mbutu kwa vote lua referandere. Ewa viri trobo mangesebe beni. Neru mwa vote mwa bandu kwa vyale mwemba. Eri neri omukolo. Neri o kande. Ama mesaji ni anuma telefone waka watino kandi ya bandu mwa vita bandu beni.
0: Nari hakana
1: leo. Uka tunga chote.
0: Manake tunote probleme nguma. Sana tuka sombala kumbi tunatuka menyanga. Tuka sombala banduka susire vate. Hanenga bandu inye vate. Kuna nyabanduma mawiku area. Bo, sawa. Erisha hikayo kundina vrita lukoko kasi yae. Kumbe. Muno mu Assemblée Nationale na nami nyabino ngandi enderi pele. Bino ministre endri. Na wantri mo. Basi ekesyo rala vek deba kundiyo wama taluka kuyo. Ngalu nafanya mbino ni mosyo. Nario motion mino ikande de gouvernement aussi motion de sacir motion de défiance ça dépend nari nya bat okumisho ba ro yo na ngana bana kidoko kusudi nganda na bika yo banduba ka kweria nari na napa na kidoko ntu bas bolobolo kibido cha kasi chache no bas balume tuna mukasana kinjas aba depite ban nene
1: esa ba esa banduba ka bambo referendum mwabi munne banduba ka vote lwenyewe ne kwa nene
0: ngwa eh byo sina ngano
1: mundu ari salabe riwa bakakwa ne riwa ko referendum imune ukabute abo wingisha bwa ndi tubo lobo luna baletere esa shiyo munyu bichanga na byati
0: omo omo vote lwa referendum si ni waziri nga mwanga navya kondre e sheria ikar sha resoudre probleme ngoma e vide legislatif e ilweho si ni waziri chonga angarasha bya riwa mbulu franga
1: wasinja piero
0: nero wa depute mukole kashi enyu ndake batrahe nawo
1: wasinja piero
0: mbozi bukande ya Aba dipite wana ni mukasha hivyo.
1: Alo Charles, utabali buberiri wabute, kuna mwangamu wa mkaba mtunkole chua lueho. Muna langire, hoche rebe, wababa nyoko luche ule wabute embo, ndamini ndami vengire noka, tunimu wango ko, marenga banamu, babita shanga bakaka sana, eri wata kiriwa chirukiru hukale, mina vene vendebo, sitroba korela nani me, vivye vikavu wika, vivye viku wika, hacha ngarika nicha manduba tatsuka kwanza, eriluwa nolo, Manduba tuke hamba na moreru batuwe hivi na batuwe batuwe hivi ambuwa a. Tusuke reso hira umwati ono. Tusuke baba ndako emutu asha suwi ya magabawo koloko wa matule vana inetu.
2: Bo, nga tuka nadea subo nyuma wa hake. Arenga abude mundu wa shena mabiyowa. Abiyo musha kuluwa hide pesa kabuwa. Ama betu wala badipita. Bo, barena bo muinyo sakre. Kundi muna wira baka ungoze cheho ika ula muinyo sakre. Donk, ikiseke dero anza kwanze kwa hide pesa. Na maparti politike woshi. Awa mutimbireko. Abu ama bahola hali yabo yaho Jesse Nangasha Swamo, you go and Ganasha Swamo, you know what in Jinga, you were you and I went.

0: Atel no na meambo ba atenero ateba abadepute hanasa ba mwate baka interpene ba ministre nero baka runda ayo lare eski ni ba depute ba ebe opposition ba na ba umo donge ni ambo nebendo ba berebe entreprendre umo famiye yawe inyo sakre nerefuna mwasatu karibia abude munana mulangere hari ehari eya bakatu ongoza ye yo ohoba matatu koria ha hokonde yo yamabwe evokini bigalubyo ebya ka 6 byo ba depute ba bakawulira bandu byo bandu bali akenzengawa donge ba mubrewa mbano kande lwa bari kale nwe
1: ni atumakawo
0: ate sawo aterunga ndireza sanga ndike yiko musana bade bigalubyo ka 6 yuno mu bwabya huwe sinjie dalo yuno mu bwabya huwe idepes omuhoka dre we idepes e parti ka ongoza cheho nerure bayi bo ote
1: abantu simanga tukihamba namu batukereso ira kwanza bekala ba
0: bo ndi abakangoza chiho babaregana abakangoza chiho babaregana
1: batichi
0: ndi babaregana tukabwa teno batahe kundi yoyo e diplomasi ya bareta lok wamitali bya ma voyage awanga amanga hano kisegedali ya nomanda wa kwanza plead the wisa omomanda wa kabere nebo musifo shebuwa tuteno utemudu mo diplomasi e diplomasi ya ya bareta loka ukana natuma kai kwamba yo haye na taye doha nchira tutu asalo to bwatuno mwana wa yali avutana dongi ni furu ya doha una shiare bola doha kai kwamba ministre we au affaires étrangères shiare bola doha dongi mwana mwenye aringa ni furu ya doha kutia no sare lu olubanza lu barekala abandri sala balwe bunagane baye hikayo babiri hika munawire nibo ambosi tuli de courage ba militaire bali kumalinya de pro ye me tukawa reno olubanza tu twamesha tuwa iyo tukalo kunoma bile bya ndobenga hana bya bare tanda etwa lila bando banga hana ba bare hola twamesha tukande tuka tukima yememe voye vo militaire kande abendo bya bare tanda le kaongeze kako abando ba bare hola kande ba kaongeze kako
1: na ba hotere
0: tuti nono enziraiche enga shetu wa ticha tuterile bya twikale nambesi etuka evite byoshi etuka evita madegayo
1: esamu kabe mukaba muti abandu bikale abandu bakindikala batu kusangwa nyibwe na bene mwabire mukatubora mutahali ya opposition abere ali opposition armene opposition non arme nario abandu erikala elkande byabete
0: bo
1: ndo mukulu wachu ya yure kwati nje kasi na ngikala na abandu bahikire bimano bya malu
0: engu kwade mwikala na bwedohan edoha bire kaikala yo nani nimuno bikaikala na bwedoha donga abandu bamenya nimuno akakaikala doha nande eske akakaikala doha ne asaba kaikala doha mubayi buba hamire abamahamire swiss akabya kaikalayo nesengo asikaga kaikalayo nesese asikaga kaikalayo nesese sana katre opposition asikaga kaikalayo akabya kaikalayo naba nika kaikalayo nabando bahikira be manu ya malo ne ruto tuka oriwe iyori kaikalayo abya kaikalayo babere sio pouvoir associer les autres
1: eba abande bakongomani
0: abande shangurize ko bandi bakongomani kundi atengo ko bakaikalayo bakaibo kai ni bakongomani aba hikira be manu ya malo tuka amabide shaso eba shaso associer ko naba na ringa opposition eba shaso associer ko ne société civile ne rubi kale bari yanga banga définir ebya rendra ko ibate mino bakandika lo mokongo mino bakandika lahayi se problème mia baregana
1: nari mwa bate atemutari mwaka garanti akiriba mtu abandu bakendi babikala eviti ya
0: eske na anabritu garanti ei kanga nango ko abeka oyabo ebi nani ebi Qatar abekende ichia bya bakasha babo abeka oyabo Qatar obo olo basobeno nisha ta tuwe garanti mi tuwe tunale ngire ngoko tuwa mabikali tuwa kongomani basa basa dongi tuwa kongomani tukala etu kandi lebya olo banzanga lokasara hai kundi kisekedi yo tukabulangwa ka nambo ishare transa tukatukume eya bya dialogue inclusive nambo omu achekao echesengadisha bakongomani aboshi akabya kana kundichi yatukatukara hepo dentarugasiyo eskoyu sha eskoyu shali mubusombi abare abachewa achewo chetu kundi ayone tukayibulaya kundi aka privilege e dialogue ya Alex Teredi pei ena yaka privilege nan ena ne dialogue yomo chewo kundichi nero twabare mu barabero bena tya no ahari yomu tulimu munawire kumbe fika ale twabare kerana donge twabare keraba kani mtu barote kumbe dialogue yute nanga ne dialogue na ina ke parti prenante ikwe mbere mtu barote kumbe ringa SSN nesengo ai yatu berekera yabrekera kuba okuba opoza yabrekera kuba akahangana na chiho ihanga yabrekera ko donge makusha woshi kumbe da bya represente omocheka omwenye na tukatu kwa bulanga kisekidi ngwa kasagachi bo bari munabura bakamba kumbe twaye ko dialogue amanda katekerewa nero tuna musiportema etuna musiportive shibatu kala bomu nagwire munebure bametimia kandi muyiwe owe mangena situasio munja acha
1: ubia
0: predator katreju
1: me obo pierona bo basaga pieromo kana bwa kuchoko komanzo kabwa te banashi homu kalorera manzire ne nyimo hikaho uburu
0: bo
1: mundu naitahera ni
0: bo
1: anaitura kanyukukiwe
0: iye hiyo ni mube hiku ni tuatule hao tuatule kulebya chuo tuatule kulebya nani sociali ya bakongomani donge ibo kunibo waka metre a la première place et pouvoir waka metre a la première place ama poste wabo chikare keba bulangu kwa kongo za chuo chumu na wili eske mwa kwa mbuba shikire bakongomani ni meno kumbe itadi seja watu wa yoko kera kera kuna sire utachio cha warekolo kumbe watu wako yoko kera kera Mebu sana na maendere wabu sana nilisu shofranga baka hirashu mmefukwe nyuma chikari kwa rude kwa rude kwa itadi siyeji ndi musha kuluiki sekedi mwabu watichi atia nobasi profesi enoru kivu ero yabiri ngile lari nene yabiri ngile lari ulu unda unda yombo motrezoru publiki atia mbele yabe siri ngile lari ama banda itadi siyeji wako vyala utiache uyoka banda itadi siyeji wako vyala sana shofranga shikengera me shato mene ama donge
1: yes,
0: shato mene shalangiro musase o musase wako uweni mutiko moprofesa inurukivu nero chekare kiro oyotu tuke muharatako kunde tuke motabetako
1: wasinja
0: tuke motabetako kunde waka wambakaburi katowa kakowa mtu wako nalikoli iko
1: wasinja shale
0: amutahana mwamewewe mwahia naye
1: jambo mpasha habari mwenye alishaka lumua na nyoka na ugopa munyore Joseph Kabila naye vile njoo alikuwaka na katalia kupuvuar njo vile presida Tshisekedi alisha jikomborte ni mimi Katembo Matina ya Munyachevua eka basinza wasinja mulichetu Munyachevua eka basinza no ndio matuandikira ate akisandi kwa kipindi yule mtu wa opposition anajitia mjina ya population japo anapingana na wadepute ambao ni wawakilishi wa hiyo population. Je, anajua mahali Kabila yupo? Hapa Ruese. Shata tuparanga nendi hali wa mabu wango ko akatuandikirilwa Ruese. Nunawa ati akisante kwa kipindi, wapinzani kufanya marshe ni haki yao, lakini raisi kama anapenda amani, atayarishe uchaguzi juu, manda yake imeisha. Kama anapenda vita, abakie kupuvuar ni kabaya wa utopi utopi ngarenge kanaya irie wange vore uliza Piero kama presida alilapaka aseme ataheshimia katiba juu ya nini anataka gusa kukatiba tukana tabisoma abo Piero tukirusubiria cheo mema nashakubulia ulizo mbe no tuka tunamuyandira ni byanirya unza
2: basi toma tshashima bo shaba na tukwa mire nera ma message kwa na nana muhande kwa nashi ekosicho yetu tuka takipa tutonga badilishe hii ena mu article 23 kapo tibasi liberter na homdu ana hande kanario
1: abana ngi bisi ebi sebe ka sonde ho amo ando bakisaba bishanje bi shebe babisa eri ambo a Abando babria bakabuga bu.
2: Yeah, akatambika na mudisha sa mtu langu itubo shi.
1: Itwa bora bando nga.
2: Itwa vilgarize ko shi. Itwa soma boti no chama byanga chama gana mo basi tia lusi bawe mo atakawa chende.
1: Omati ale watu ane.
2: Omati ane.
1: Kondo muka kwa kutini maspekulasyo wande.
2: Yeah, unashi ekositisho. Are tobrika nyako yoko vero bena. Na ribu mm. kwa tasha subaho. Na ute miati mine ne ribu wa hiya hashia.
1: Tuende le buo kwa miati.
2: Na rinu ya buwanete. Omdumo mama handika tambu. Chiseke da maevi nyanzire vita. Na rinu ya buwate ya kashi alokupuwa. Na buwate. Emi ya kibiro chiseke da china utu. Iwa mungulikirisu wa shingo ko. Kama eme ayo ni deza echi ni omando.
1: Akabulo kwa kuye riso ndia renga turwazi ya manda.
2: Ndiyo ndia mawa hira kando ate ya maevi nyanzire vita. Na ito batute. Abandumo mamewa batupaka refleshire. Okuwa mbu e referendum ya ngavya. Eru artikle 5 ayo mkosichishwe inehwei.
1: Mm-hmm.
2: Inashi. Nerushinyashi. Ahongi ukatakibu utambu. Evita kandi yangatasha buka. Gusanachi okomiati ayo.
1: Mm-hmm.
2: Neritu wabatu
1: tino. Ini wabati. Atishata elewa. Akatibu kumu kolochi huwa na lapirako. Kandi yatekeka sayira ya.
2: Yes.
1: Kamata sayira na yuni akindibini ya mabi muhali ya yire yeti.
2: Silo lwa vya luba anza mtu langu.
1: Etradisyenye ikabia yeti.
2: Unashi abandro. Omo sociology hanawe wakahula mu mitaso social ni mm. abantu abangabyo ko epoke fulani okobiro fulani na robero bene muendelee abantu bakasi bane mubadilika mu mawazo wabo
1: mm.
2: omo mitu mikire yabo e constitution eye lulu abura ko 64 ndi mabutu mabi yao ko 67 yama badlika.
1: Nario abantu ba.
2: Nario na
1: mabumba. Abantu ba yuliambukundi choko muiso. Echo chichika ringa katika tasa abantu.
2: Yeah, na mekubwa nti
1: amani.
2: Abantu siba wazambu chisekedi. Aka pretembino serema kuzichoko demile kama 18-19 na kwa 23. Nero abantu ba wazambu. Ayo kuzichoyongo kuya na biya prete kwa serema. Kumbi ya biya hoi, tani bambu. Abantu ba ringi kani yoko bende. Kandi siye kuzichoyo nyesa. Ngata kibura abantu ngoko. Hane kwa demini ayo bandu bakandi tulako munowiri. Oko demi 19 mu kulwa chi homana wate aba sudana ba police kumbe ba luo mu makare mine se bashaba katunga ma otuka tubarira tukahula mu makariere. Oko na tende eribu atambu kumbe bandu abo babiluayo na re munowiri afaka makoro otulya sinyaya ne ne bu America itwa watu te garde miniere kumbe bi katunga safedi kwa demini Aroaho ikani tuluamo mu yana bya revise ko 2018 munobreketa sha tuluamo ri bwambuha a abantu abakumbi balweyo omukolochi ko 2019 2020 no ko 2026 mwakata sha buwacho me sikiryanga dreji ridikma savidire ko de minie kumbi batulamo yo akaboro kabwire katyambo basudana bapotu babakasunga makare minie
1: ikalusiwamo
2: nari habya recruitment aya abantu bakahulamo garde miniere ni bwambu ni ba civile bakandi afanya formation paramilitaire na atiro kitana cha
1: wiki cha tukesha songa kandi ba umerera bo banasa
2: kuivira ro babere fumula o katre ya ho bashwa ha e garde miniere aba civile bakanda
1: ba ya
2: to momyati yo ne so kasi shama
1: yero masa watu ulizo ya yeno tukayaunza ri kubulia abantu ba ne mu wa kwa manane bya ne Washington kumbe muliolo abanyarwanda bali Kongo babiri lwayo mebo rika munabwire tuko wa yeruhungirehe Olivier munya Rwanda akabata aba Kongo baba tanzira kunde se bari batalwa na FDLR ama shonzere show ma processes ya yawepe anamundisha hika kutse byabare byabet taribu uko chiku 30 seconde kunde na bina motete
2: unashi e volonté ayabandu saba kasinya ya makoro kumbi kabe nemo narabana ne bakana sinya yo ribambu ha Ndi bwa ngitwe Rwanda tomelo mukongo ewetu abantu bakaluba ahwa boshi erubaya tunamba na minere na rutukana tomba tutu eleve ya mamezir defensive wetu twa Rwanda ndipo mbumati na mabekala atutasha ihambulisania ekonopse tubotu je concept de operation eya hulawa mu makoro ayo iya bwete ambu neutralisation eya ba FDLR tu ido tunemo processes deja otisangani amu na bahana bari la sem operation ri bambu babas omato wa FDLR tunatule kuo Nabao mabao mabao mwa FDLR yo.
1: Eski ama ama operasyon de track ya nabirituka.
2: Bo, emiati ne muendele. Unashi emiati ama operasyon kanji kanji.
1: Kundi ya ringa banyarwanda abu bakale ndabati ambusewa liwe mbundo ya riluwa naba FDLR.
2: Baka ibisa, ndi nga mekubwela niti ama erubaya, banashingo ko, eboro niya huna rukumbi banasunga kuyoko cheki. Neribuwa kande chinde chireho, obo olivye ndungire ya baka bia nga baka ibisa biso mwemiati. Nario kanji kanji ne opposition yetu bwana wikapya nga yamafanya ejengu mana kundi ye Bernard Mengele na makubiro yu ye Cyril oyoende revenire kusana ne ribambu jivinale ya byari mana ama kwa Rwanda abo ye Mengele yu kaka defendre bo d'ailleurs na tindi akana defendre ribatimbu Rwanda
1: mekameme ni mwavoka
2: Rwanda inaute
1: ejo sibanga mutiracho
2: atembo Rwanda inaute enderere yera seno ne moya ningira ne Burundi nabo defendre kamen abavoka bakande fande amabone
1: ulo wabuwe tinyo ulo mebwe tinyo chunga bula ya Charles na mwatino jambo baba Kisekedi kona tumika njo wapinzani ndio wanatukosesha amani wao ndio wanashirikiana na M23 ni tipa wakimbulu musienen
2: ehe oyamba hinacho ndeke
0: tunena ma omuri kiryo yongo na mure pontre ashu konde unashya bando bangana yongo na na nebo nga tukona nga tukona respect nani yewe
1: mawazo wewe
0: kunde biri constitutionnel omu article 23 yimuhera mamlaka woribwa nembo enangana ya metre nani yewe analyse par rapport no mate wal menga muburango ko Asa katubora de komyatse M23 itwatwanga gasidulikana komyatse M23 oyonge kanya kuyo ni Kisekedi kunde Kisekedi amumwikalia bekinjas yaro na kese yimo ya moya holo komo omo kwa France de presse
1: umu mame nyango ko ministre wo interieur
0: mo na krako nero abre krabe kinjas baba ke kinjas yo bat ampanda 14 mo unashira mbo omuna mabwe 14 emizi 14 omuna no homo awo ena karo homo awo had mukade mane bekosa ebyera kavera eba no homo baba kaso wa mwatse wa Chikara kena mungu nandeno isha wadambu i adambu ngari nga opposition nga sesu sandikate na wikari.
1: Alo, alo, alo.
0: Oyo, donge ichi sekedi yutu wangabu woku, yu wangabu woku, miyati ye chikara kito wate. Abra ne dialogue nabo.
1: Sharne,
0: na omokongo.
1: Sharne, omovese kunu kana lize uti ya revia abanyarwanda. Kanga sebetale vya mamizire wabo unani.
0: Bo, unashi, haba kabaka tuyo makofizio, baba waba likubutabali. Mm. Omae kumbaka saba kabia sinyamakoro wele 4 December 2017, nani Washington, haba ndimuwa, ukabulama ninga waka ndiba tamire, abwegere mwenye pa maebo wera yusiri papie. Donge waka waba tamo, abwaka papie kasaka maebo wa malo wari mwesta EPI.
1: Mm.
0: Uti okay, muna mwa tunamu observe, kwa amalo mwenye nga namo, ibo yoyu, muna vire ade fe namo kenzenga bandu, ibo yoyu muna vire o mwesta se mwle cherekola. Na chikari kono, iki seke di, mwi akangwa za chocho matato ni mama samasa.
1: Mm-hmm.
0: Pa matato ni mwa, muna vire sa, asabi kwa tamo, adambo ya fidelera yenye, nero iri yoyo hai, bo, banashi, bo, kundi, bo, wakapro ngoza banashi yoyo yere.
1: Wasinja chari.
0: Na chindi mwa wambo, ama, hanenga magrupo ni mwa dichefari de soko, yolo, o makoro mwenye wambo kumba yini ma, ambo ni maforce wali negativu. Mm-hmm. Chiseke di na ira kwe sinyatira te, ayiko na ni force negativu.
1: Mm-hmm.
0: Adi kumbo ya trake.
1: Basi.
0: Oyoni
1: Charles Chavuirwe wa SCD eti tunga cha matefa yulo chiro mose 64 wasinja Charles Okasa mtu kabya na Piero Mukongo nayo we kitunga cha HDPS ya Etienne Tshisekedi mashumesho HDPS njini anga shaba ya sasa kapunguka reno ya Tshisekedi yeye wote ile kutsebu
2: tuyaere boro kae
1: Thomas Madsen kabisa yuko tulaba mondrashe view mane nyitu kwa basi mnyo mlatu kwa Meka msipo mubiyo kunyoko sibo
2: wasinja kutsebu.